Good afternoon. Good afternoon to everyone. DJ Clears, la plika vini. Mwen sa pou kay laje, me laje sa e gasa. Nou ni la pli, jen la pli ek lo waze kle. Ye fo, me laje western sa ou diya. Drop it for Francis Rob. Drop that down, DJ.